Akay tichonah kanapnok kinis lahubal, itnokonet by Dios. Chikokan ayatsin, tolchashkan kan oko kapsalwi, yung hunok sa mahanil ko programa.